0: sagari do sagari kisa jorani bisingo tamrok lai tong takok nung tabok tamrok sana muchung ching no nung lai nin sagne bage jora rok da ri sagari
1: ang khai to tam khana tabok ba yi ko ongai ga gai an ba yi serai toma ba yi to phono sala phono buri ni kam ro ma khoyo mai ra pa khaina
0: pradeep den khamnin mu
1: pradeep
0: I da kan aw phunga kya kan mai rang lu tarang ma hu da horo huik lang di jeng ka jotono horo je samung tong mani khai payu nga ka phungote samung kring thong nang ka sang ma jora ka te bo dui thanda rom na ni ka sang ka sang I pai nai
1: ngo se bai a horo go huik lang go ma to hu an nawi ne bo kon koro han kai kon ho ka wo kisang go rong thang ga kai a bo se ra sa ni jo kon pro go yang thang
0: ni a bo tu chera tong kai I a bo ngai ne ma shu shu
1: a bo ha
0: da da da I am going to go to the city. Jotono no hambai khulumbai kya.

0: paikia.
1: Pa, asa ke khana tok khana rosa bi mano. Na ro rosa mong. Baikia sa khana tok boini rosa mong da na narok ni rosa mong da ba.
2: Ni rosa mong.
1: Narok sak sak no sanamo.
2: E.
1: Narno soya.
2: E.
1: So rokhe bor man kha. Narno da serang na ke bo narno phirna de tong.
0: Phirna tongo.
1: Sabo phirna ki sa sain manamo song khangle.
0: Mem.
1: Narni mem tono sri. Debor manda narang khol nariya.
0: Debor ma.
1: Haike no bos kulo por yang kisa mas sengar na kya.
2: Belberry High School.
1: Oh Belberry High School na. Faidi haike or sab mong no khanaman in bagay ang sak sak bakao belay ke no tong tong zak soka. Belay belay kan hambay faidi haike tabo grusap mong niya gulo nor ni tamo sab zak tong nai nagir na. Nini bong kita mong kamo?
0: Saima Debor ma.
1: Saima Debor ma. Saima Debor ma faidi nung kok tang rok tiyar ke tubu zak tara tong. Koktang tiar ke tu buzak tang hangke nini koktang no sung puila no khnai na laigra nai
0: an bung kha sai me de bur ma an koktang ni mu un kha ba kharai hani nai thung ma khma mo to ma blai ro kharai borok ba kharai no khani chu moi ma shin ni pan tai bul jak dan nei borok ba kharai khum rung khu bo shong khum jak adong borok kharai hin jak ba kharai ba kha bo da la kha pang u ti la tei ti ko shal ba kharai ba dal asangam koktang pa kya.

0: Okay. Bande Matram pare. Eh, da sadi sadi. Sardun Rishuma by Baksa Dirika Keto Rumabu Sar Iria Sar. Gita dankonin mo?
1: Gita.
0: Okay, Gita, pane pandawa nang sungbai teo sya kereng di do. Pane belai belai hambai, salsa ceng nang chini. Agus banewa padi, nini ama sungbai. Belai belai hambai, kaham tong di, kaham kepo di. Belai belai hambai. Kamang takut tebu kuksung. Cerai rong ni panda, bekri bodol. Kanaman ya kula hane cerai rong ni panda. Norok dono dalak sidake seng kok duk bai norong ni kok tang kok lob. Kanapinai painai panda wahane hen norok bai. Sem jorawo, sem salo. Hane hen norok bai male pinai. Tini maga aseng siteng cerai rong panda. Padi tabung ni besa boseng tang lenai. Tini ni naro bai panda.

0: ta
1: ab okay chini
0: tang biti
1: tang biti wo ching tang biti wo ab haikena tam lai wo ba tong thogi bu masawo ab to ching masaman mo jatan masamani bising
0: hai
1: diba masaw lai mani bising tino ab chini ab jatan ungo hanka ching tabo tabo sumuya tam khana
0: sumuya
1: Tadi ang mana tamran saya tu kan? Semua yang payah di jodoh bayar.
0: Da.
1: Mati ni awak title song na?